Kinyoga kurukire maite na mena ma nova fere gushokire mwene nyamurungu kado nonto dene ile siyonde gukurukira nesha kagitaga kanini watanira na mururi uamoria ntuko siyonde siki umye kwa mbire dhakumine mumu ankada inyashiru kiri kiri mubango joki dhima kia moyo tushokire murungu kado tumubada ye na ankurukitu mwene nkiria merivu era murito nonto niwa uombaga Nikiri kithima kia moyo Jumapili shonde kwa mbire dha kumine Mwankada inya sharu kiri

Tũwethũa mĩĩrũ marĩtwa mbĩtawa Eva Ntinyarĩgĩ Mathi ndĩ na mĩaka 22 mbumĩte ya Mwathi Igembe North ndomaĩra Kenyatta University ndĩ cukuru kĩthamba ndamenyere ndĩ na kamwĩmbo nyoto ndaringĩra mũciari thimũ mweleza ndeto igambĩra mbĩte cibitarĩ ndĩwĩta cibitarĩ ndamenyere ndĩ na mũrimũ breast cancer mũciari ũguo naciũmanĩrie piũ etampendia cibitarĩ ndaitwa nyoto na ndendelea na matibabu na butũ kwendelea mbia ciathĩrĩra njĩrene na inyaca erekontetheria mbia cia caa ciarema na nainyaritũ ibancangĩrĩte mbia 20 nkũbũrwo mbotetheguo nĩbũmbontetheria akutii kenda mbetage motherapy ne mwisho.

Kiugo gĩa kũmwathani kĩarĩrie ngoro ciitũ rũkĩrĩrwa ntukũ ĩna arua na kiumia gĩa ntukũ ĩna arua mwathani arũgwata gũtũtharima kiumia gĩa tariki 31 cia mweri jwa ĩtano mwakene jwa 2026 kĩ kiumia kĩa mũico tũtĩkarona kĩngĩ nja ĩkĩ tũkũthirania mweri jwa ĩtano tũkũinga gũtĩ bũngĩ nja bũbũ gũtĩ kĩngĩ nja gĩkĩ tũkũthiria rũjwa ĩtariki ĩmwe mweri jwa ĩtantatũ no tuge mwathani atĩthĩrĩtwo arĩ ũmwega kĩrĩ batuĩ na ĩthĩrĩtwo arĩ mwĩtĩkĩkua mũcokerie nkatho tũkĩrana Happy New Year, Merry Christmas tũtĩmoyo twinthĩ kwĩ batũtigĩre kuuma January December tũkiunũkie mwaka ũjũ kwĩ batũtigĩre January twanokia ntũ February, March, April, May, June nĩo ĩjĩ twerekerete we thank God batũ twĩ moyo inya kĩrĩ bamĩrĩ ciĩtũ bamwe bethĩrĩtwo baĩ na kĩeba twatigwa nĩ atũri betũ twatigwa nĩ acore betũ twatigwa nĩ antũ bakuĩ na batuĩ cũkĩrĩ mweri jũ jũkĩrĩ bamwe jũtĩrarĩ jũ mwega bamwe bacemanie namba jwa mwanya mwanya na mobatu mwanya mwanya batigĩrĩ jonthe tũtiũmba kwaga nkatho kĩrĩ mwathani amen tũkamwĩra ibũ bwega na mweri jũ twerekerete tũmwĩre mwathani jũ tũbuĩre jũ tũteithie jũ twagĩrithie tuone wega bwaku na itharimo biaku o mũthenya o mũthenya rũkĩrĩrwa ntukũ ĩna arua kĩrĩ kĩthomo kĩrĩa gĩtũtongeretie kiumia gĩkĩ itũthomere ndene yuku rĩa Efeso kana Ephesians Efeso ingana Efeso inya kamwari gato 32 mbaragia mantu je kĩthomo kĩrĩa gĩtũtongeretie nuntu nĩ kĩthomo kĩrĩa kĩtherwa gĩtanĩtie na batũ na maritano jao ntukũ njakĩjanagia na maritano ja kĩthomo kĩu Efeso inya kamwari ka 32 kauga atĩrĩ thithanagirie nĩ mawega o muntu na ungĩ na bũiganagĩrue kĩao bũkĩrekanagĩra mĩinya o muntu na muntu ũngĩ o ta ũrĩa Murungu kinya we aburekere mĩinya jenu ndene ya Kristo kĩthomo gĩkĩ imbugĩrekaĩre ndagua kĩrĩtũ ritana mantũ jathatũ ũntũ bwa mbere ĩkũthithagia mawega thithanagĩrie nĩ mawega muntu na ũngĩ Murungu nenda tũkara twĩthithanairia mawega tũtĩti nthĩgũrũ nenje kũthithanairia mothũku tũtĩ moyo kenda tũtecana tũtĩ moyo kenda tũtunyana tũtĩ moyo kenda twagania thĩri ndĩkũgweta ndauga mweri juju twathirĩkĩirie njũkarĩkĩrĩte antũ mantũ amaingĩ mũno kwĩba tũtigĩte mweri juju ũguo ta tũtiga na kinya uni ntĩretĩre ndĩmoye ndĩkũthithia atĩa ndĩmoyo gũtesa bangĩ ndĩmoyo gũtunya antũ bangĩ ndĩmoyo kũthĩnia bangĩ ndĩmoyo kũthithia atĩa ũracuria kĩũria kĩu why are you alive nĩkĩ ũkĩrĩre na arua ikenda wĩta kanisa ikenda ũtuĩra ng'ombe ikenda wĩta gwita ũkũnjĩ wĩna karwĩmbo ikenda ũthithia atĩa mwathani arĩ twatha mantũ nejengĩ gũtethania mũntũ na ũngĩ na maingĩ ja tũkarĩkaĩra nthĩgũrũ neje baingĩ kũrĩ antũ batendaga gũteithia bangĩ nyanja iria tũrĩ nĩwethagĩrwo ũkethirie kũrĩ antũ batharimi kũrĩ atanũngĩ na batharimi kũrĩ atano cini arũngĩ na batharimi kũrĩ antũ bena bio ĩndĩ batienda gũteithia bangĩ antũ baragia na ũkaigua bakiuga nĩkũmenya mwarũngĩ na ĩthaĩrwo agita ngũgĩ gwa kauntĩ nĩkũmenya mũtanũngĩ na itangũgĩ Nairobi kwa thirikarĩ nĩkũmenya na watega na bakũingwa cukuru watega na teti kurega kana ikuremerwa muntu ukaregete gutethia tethanagie ni muntu na ungi ni bibilia gututana rukirwa ntukwe na arua boja ire kure bibilia yeje guturitana ni gutwariria mantu jegi buiga na gidwe kyao igite nerere ntikumeana ate andiguru ya karire antu baingi mono mono ibagire kyao kiri bangi antu ibatigire kuigirwa bangi kyao tebonde bamwe ibatigire kuigirwa bangi kyao antu ibatigire barage ankoro ingi barage ankoro che kuligarania ikio kona muntu agitunyonge munda akiaragania kwa unge atena kyao ikio kona kinyanto bakiuragana ukamua kuuraga muntu ukathithia njama ya kumurita moyo utikuria njeje gatigwa atia utekuiguana ba Mr. Blessing bageta atia maisha jaga karatia ana banga guga karatia thereafter inyande guru ne siasa itwonete mantu jaja ngani enu oku wika monoga tumuriteo
Na nyaja tuwele kire tesi ya sene ukona mantu jaja ya karika. Tuikisi zichia muntu muna na ulele. Engani ya kwethirwa na are mouro. Au tunyo agitangia itwa medho itaro ume otegu ategetiri. Inaake hao getire. Muntu ina ana, muntu ina chore, muntu ina chiari. Ati guatea. Ndo ichi ojo lele ndo anda chieto na ara tuge wangombe ikuiwa. Anto ba kuuragwa. Ndo aja iji ichi atonyere. Anto baka tunyo into biyao. Ina kiao geetere. Ga kiao kiero kire antuba murungu. Ga kiao kiebere antuba we. Manto jana antuba dhidhiri ya bangi. Jaga kara manto jaja jatena kiao. Mwekuru waka tigiru ana. Aka ambirio batesa. Aka ambirio karana bubu udhu kunu ntute ana bawe. Kedhiri ya mukuru uju. Na aguranite mwekuru mbuga arakua. Karana bararega gweta niria. Ahana baba kenyamara kira bakuru kaira. Dhena ira bakuru kaira idhena inene mono. Mwadhani aga kudhalimata na kwenjira ili akuendo uthingata. Kwenjira ili akuendo kinya uthingata na nashio akudhalima. Nderele anto ndabera ni ntethu unjagia manto jegie pokea. I receive, I get it, I perceive, and I possess. The obedience. Kule manto murungu akuenda tuthithia kenda tokirua. Kule manto murungu akuenda tuthithia kenda tothalimua. Tote pokea aki. Pokea gari, uweka memene uga upokea. Blessing ya ugira tu pokea magari. Ugeetera.

Uchuana na Eva ndaike ni itikuraja nkwendete thiru are aja ariwe ti njega na ntienda gutigira mwana uyu nkumuthinye kuma na are boy Gembe South Gembe North I mean jamu ankaja Nairobi na ariwe ti njega nduga kirigwo kwenda kumutethia uri juki thimwe kugeta kire mpesa lipa na mpesa mpesa lipa na mpesa lingithe kwa buy goods Okuringi dia on tekwenda mtu atikwa nyuma ekera tiri na mbeje 66 56 941 Eva Kora akabua ka mwali mwana omume tutereka njote we yulira ndi mwana atutika tutegete nuntu mbecha jake motherapy kurega kukungana ikurega kubua sha mbecha ikurega kutonya igitarire ibatere mwana uyu tumwani ya mwathi tugaga tweta kuthika iroto bia mwana uyu gutiumbika imagine that ewe kwika mutethia ukamena kigukwejana

Mantinyari Kimathi, ndi na miaka 22, mvumete ya Mwathi, Igembe North, ndoma era Kenyatta University, ndi esukuru kithamba ndamenyere ndi na kamwimbo nyonto, ndaringira musiari thimu mweleza ndeto igambira mbete sibitare, ndiwita sibitare ndamenyere ndi na murimo breast cancer, musiari ugwo naciumanirie piu etampendia sibitare, ndaitwa nyonto na ndendelea na matibabu na butu kuendelea mbia ciathirira njirene na inyacae ere kuntetheria mbia ciacaa ciarema

Yes, na bakori wambie ni one and all. Nasikia poa courtesy of Toto la nyeusi. Nasikia fiti courtesy of Kirote wa nyeusi. Na ngori ni kadia na lele ndakwera ndakwera niko na 80,000 shillings. Ke box ile ida noto diaria o box ina ngiri 80. O box iko na 80,000 shillings. Ida ndato isipokuwa moja. Tigea mwake. Kwa hivyo ida lele grand prize ne 80,000 shillings. Kutikia kwa kunenke ida lele. Apana kankwenda kuona kama utajishikia iyo 80,000 shillings. Big box ni ida ndato. Na moja pekee ndo iko haina kitu. Nukedo, tika iti ina kitu. Ina, pesa ni kidogo iko. Pesa ni kidogo iko. Je, ukedo weo mwa wanko wata box yu ina 80,000 shillings. Je, we ni moja. Yes, nasiri ni very simple. Kwa star 671 na share star 671 na box ni idhanda tu. Kila iko na 80,000 shillings isipokuwa moja.

0: bukan panzani sango yani tutoni tuende tu yari anteto sietu tutoni tuende tu yeta tukera senteto sietu ni franco kuwa
1: bukan panzani sango balobi
0: bareta bekuwa na rete resibitare balobi akoti lopitalo lopitalo lopitalo resibitare
1: akoti lopitalo balobi
0: barua na aronere arone ganera kere sibitaro ewetu angaliema ngaliema ni sibitare mo national hospital mo wa Kenyatta national hospital rikana rundo ro ro riteri tutera kongo ni franco luamba lak makete na kongo ni sumbura we mirimo mnito dari mi batu kenya kongo tai baba na ebola na dirikare ni ne rete ne rete kere le ya ba amerika ba bari ya kongo be ya kenya ko ko bwedru matibabu ya ebola Rugenya mandaktari buongo batere hawa utenda hawa sia kwana sibitari tena mandaktari bando botobo bodori itia na second sio tala la komna ira 37 ikinyaita kuweta challenge ingi ni kuanjeria engi baptin baptin kiranto mana

No, ndo ba murume yeye musumbura. Igoringa da 17 na 37. Ni anto bangi ngoda manana ba wiki ra kapito. Babu bu na kapito regain na jam. Mutu jam baraba tena kapito baraba na yana na maneli bungu gwaria bo. Ebro ina naraku na dringi manele ku no ya ku ringi ribe 15. Ukolekera ko ina star 671 ash uri ombere. Kana uri wantu manana pambere. Para pakai nyau, rikan ni manggili, ni antum manggili, nama manggili pak koi nyau, ini barang kisah jarak aku. Tu ada kasi. Baru awak tak mohon kamu semua ni, yulah awak tawan Geneva. Yani, ete tak mohon kamu Amerika. Lakini nendele tukinya tiketi kubeli na uru utere rokongo eta utere wa Amerika kwere gana Franco atungura rumbo ro nyume kwezuro abu utete nontu antu ibaribe kwa ndiria kweneza tarifa atena etue yare miake mikai mnumbere eku yake. This is capitalized Ken Mwambia, Field Mashar, Ken Trevor the Don. Nkwana Anto Nova Ukuma, Bante kwa ndabase edada, ibarabe na kapito bukareta njamu, kuwa your brother's keeper, kuwa rafiki wa brothako, brothako waki, brothako wacha akule pesa buwana. Usilete jam, baraba tina kapito wapo une nwambi na ebo wana. Yanu wewe na ingilisi yaku 20 akauntini. Nanu wako uwira tungiribe putini tuto to baba tena kapito. Banku wenda baba tisipiti dhai. Ibarapa tena no mbibu hana. Ndi wano kuya kuhinya ni mashini. Kaparapa tena no mbibu hane. At least puwezu wabu hane. Ameru tuwe ndane mutuweri yabu hana ambere na naku wenda. O family. Yedhiro ena mtu omoko litangu wende siya ome. Okulu kira project ira akwenda kuyaneo anto bado amere kosi se baristas se chef ababu idri connection o family gathero ina mudhaka ka mwari ukurita ngwesi ya ome atukureta ndola kiri familia ubu tukadhirio maskini na no abu inyani ndi na mivango yeu nga kikiza wewe idro ina capital data nga sandu iba participate kire mashindano wa participate lakini ndo wa challenge kaya anjirie ndo wa anto nkwenda basi data dhai challenge ya anjirie. Please, wewe na kapito, rekuwa participate, paraba tena kapito pa participate, be your brother's keeper buwana, star 671 ash, paraba na kapito nubu participate, challenge ingino ntuno dha 10:42, na sa challenge dha 10:42 ningiri 2020 kire anto maana atano, umesikia, dha 10:42, 2020. Giri 2020 kiri ya mtu maana atano. Kuyo mbele dha kumna hiyo ya 42 ikinya. Baraba ya nakapito. Kanya hiki anuka kugure ma TV, ma dhimo, ma washing machine, ma ngiri ya ite. Ila siyo sindanero, ngiri maana atatu, ila siyo sindanero. Tuende kazi. Franco na arewa aso muna mtu okwa. Ime ake meka mbele ya yokuwa. Ila tungure rumbururu yuto rumas. Ila tungure rumbururu yuto rumas mtu wangu. Ebu sikia. Sikia bila mdudu unakwenda. Sikia vile mdundo unakwenda. Moke panza ni sango Moke panzi nga sango Oho, oho, oho. Tuka rangi nya siyasa. Kuyo, era sore bagu barabe ndete siyasa. Kinyabo ibe karibu sana. Etiere ndeke mwe challenge edha kumina ire 42 kinya ya antu manatano bangiri 2020.

Alright, mudikiria daika ni mirongo ena na itano. Itiere daika ikumi na itano tuomba kudhuruwa tuwiki nyata kumi kanade mwosio tuku. Itiere daika ikumi na itano tukinyade mwosio tuku. Wacha tufanya hivi. Natubuwa kudhuru ito potezere muandishi umuwa nteto umu nene mno a Kenya ito diblu mwana wakaberi ya. Ndendo seitha rumburuwa rambi rambi. Mburura tuungiro ni mtu ito wa Franco Luamba Makende ba watandirete na mtu ito Tabule Rosharu. Lakini mbire tu ito na unku riganie the mwena kama dha kumle yire na 48. Kuna challenge ingi ya anto maana ana bangiri 2020. Kuyo se aringa 48 no mtu iti ya dadaika yire. Nkwa na baraba tena mbesa siyo patispeti ya shikiri mashindano ya. Ndebo tangasire ntomeri. Edhara ura kinya ntomeri. Idhari ura kinya ratha kumi na hiri na 48. Wadhura utena mpesa siyo participate. Yasina kinya tilazima participate ni ubuso wakiri tunkatho. Siya ringa ratha kumi na hiri na 48. Seta ala mweku inya star 671 ash barabate na kapito. Waja dosikie. Kabasele. Rika na rumbaru ratu ngerwe ni mtu itwa Tabule Rosharu na Franco Luamba Makede. Franco Luamba Makede na Tabule Rosharu. Rumbaru ratu ngerwe ni Franco Luamba Makede na Tabule Rosharu. Ilikuwa ni special respect na kupe respect kile mtu itwa Pepe Kale Kabasele. Ura urekirie na utotia.

nkuwe tante kwa kume demona nusu na demona nusu siukinye nkuwe ntako anto bangi ngiri 25 mbele nkuwe rarumbururu manisha anto bangi ngiri manatano ngiri 25 siya kapito rikana ngiri 25 ite kumakiri mkokwa si umakiri mkoko kampani na ntena sisi krisio kwa hiyo wadho ina nambe kwa wanto bambe sinji mbira utembikiri nonu suengiri 25 mtu wangu no ntembo ikirisina nto siyekiri system na siyekiri sionde kiri system lakini siyese etwa idhani anto manata na parupaka inya star 671 ash beba mbere demona nusu na isio inko aria inya star 671 ash mara hiyo hiyo oso tuengiri 25 mara hiyo hiyo